0: si una can fa tempo, ma interessa il mero. Ai.
1: Quando era di tappe coppa.
0: So fa quel bel so mai le fa in sto chimmi mane che. Ti ne fa mai. Mane ne con mo due. Mane ne o mo vi. Na so tu le posso con mal na o cola io. Ai. O le posso con mal. E ti o c'hai o. E fi le papa pano panganda ba met. E ti a kutumbi. Medi ndi mutanja. Dara ndi mutanja ndi kuba fi chishing. Chile seka nokse. Medi ya kula ya kuba tule ikala mwanda yanji. Ifumana paka bia mkusike mbali oko. Teti mkwanish. Ifi. Ah, nakusha sana. Nakusunga. Digiri. Ifi pepa fi lekara 10 years. Fi lekara 15 years nga tabu mkwe itamani. Ndi kuba fi chishing. Kasuke ni mbali. Mume na mchupuna. Kuna kia nshitila ba nmefo wikari ureka katila. Makezi yanga. Hii. Ama na papata. Bawe tezi. Kumuto uwe ile mkua ya nchituwefi. Aini. Awe, kabanja wala tukakotela panova maa. Ukilo wa sarapana nao kwa shani.

0: all in my head.
1: Fruticana. Feel the rhythm. Taste the fun.
2: Mwai se ni mwendu mena mwenka shinandi. Ingileni. Nala mafuidi shashani.
3: Vanasi. Ina na liye baba lume banju kuti mwanje bero kula diefi ya kudiefi ya msango alikana alikana. Pali inonshtandi pabukulu.
2: Icho chachini.
4: Kwena na liye veri ya wakashibandi. Ukuti wakula hapo senda la meshingi ukushitefi ya kulia. Kavili nisha temenwe pali uyumulandu.
2: Ukukwanisha ifi ya kulia umuava umulionse. Tamufuido kupo senda la meshingi bangime.
4: Ushichishinga?
2: Eee. Awa kashibenu badefu haikefi ya kulefi ya pisa na pisa na ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, edone misalu ukutibabi awa kosa mwushita badipabukulu. Kutimu akwanisha fionse ifinga chakwe batinamu kwa taka gala denipanga anda, ukusunge nkoko, kabirino kushita fimo kumalikete.
4: Aha, icho chaufu ika wino kutina akwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti ingati wafika pangani.
3: Natasha walume bandi.
4: Hello, Natasha wanasi pakuno ndolo ele fifionse.
2: Natasha bandume. Ibukishe nilionse okuti. Mulimuli uyu mulimo wonse. Ukukwata omwana wagumi kabiri wakosa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifyakulia ifyalekana lekana umwaba ama nutrient chila mushiku.